Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw ini sang Lunes, September 28 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Another day, another broadcast no para sa aton nga estasyon. Ayan, kag wala kita sang transmitter broadcast anay subong mga inadlaw no. Nagumpisa yata ini last week no kay ang aton nga transmitter, ang aton nga transformer sa poste naglupok no. So it will take time bago ma ano, bago ma-address ang sitwasyon nga ini sa aton nga transformer. Yan. So ginanegosyar pa ang mga proseso para ma-islan ang aton nga transformer kay hindi na gid siya ano, hindi na gid siya pwede. Kinangla na gid i-replace. Ayan. So online broadcast lang anay kita na sa aton nga programming. Ayan. So welcome gid sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta kag nagapanamyaw naman. No, may mga adlaw nga wala kita naka-broadcast kay bao nagabatyag gid ang aton nga lawas, no. So kinangla naton nga ipahuway anang tawag sina wellness leave. Ga-wellness leave man gani ang mga empleyado, empleyada, no. So wellness leave man kita. Pero subong aga, salamat sa Ginoo kay maka-live program naman kita, no. Bisan online lang, so basi matingala ka mo nga hindi nyo ma-pick up ang DXKI sa inyong mga radyo, i-ano nyo lang, no. Hulat-hulaton nyo lang kay gina-proseso tapa ang mga pamaagi para ma-islan ang aton nga transformer. Kaya hindi biya ano, medyo mahal-mahal man ang transformer, no? Sobra 100,000. Ayan, titatlo ni kabilog sa poste naglupok ang isa. Kuan siya? Daan na siya, no? Kag nagbigay na gid. Ayan, welcome gid sa aton nga program. Welcome kayo inyo mga shoutout diri sa aton program, no. Kung luyag ninyo i-text, padala lang sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Kag ang aton nga online, no, ang aton nga FB page. Kung wala nyo pa na like kag na follow, i-ano nyo lang, no? I-search nyo lang. 1062DXKI-FEBC Radio. Amo na nga aton nga official FB page. So, like, follow, and share lang ang aton nga page, no? Good morning, gid, sa mga tagpalamati naton kay Sister Presi Bernardino. At siling niya, have a blessed Monday morning. Blessings to you all. Stay blessed everyone, stay safe, and God bless you. Good morning man kay Brad Jun Manalo dira sa Sentrala. Mayang aga sa tanan, siling niya nga. Tanan nga nagapamati sa sininga programa sang DXKI. Labi na gid sa aton Pastor Alex Gunay. Good morning sa imo, upod ang bugos nga staff sa sininga station. And mayang aga sa inyo dira Brad Jun, no? Kay Inday Jonaline sa Dumadapat Family. Sa Dimasuay family, no, kay Kuya Jun, Ate Edna, kag sa Kahilig family, no, kay Brad Juni, Sister Riza, kay Sister Mitch Tyson, good morning to you all. Mayang aga, no? Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Kay Sis Merlene Villamor Hobero, good morning, Pastor Silinya. Mayang aga gid sa inyo, no? Kay Sir Litz, Pastor Lito Ripaso. Kay Sister Selco Studio, good morning sa inyo. Kay Dai Panganiban Roque, kay Sister Barbara Sines Concibet, good morning gid. Kay Sis Marge Agarado Samintar, blessed morning everyone, God bless us all.
Yan. Sa Katakutan Family kay Brother Ed and at Sis Janet, good morning. Kay Sir Vic Lagora, kay Sister Delia Tomas, kag sa Sinaon Family, maying aga no? Kay Nay Helen, Joanne, Nay Piring, and kay Sister Gemini Ong Ante, good morning. Muman kay Sister Zel Custudio, great morning DXKI, it's a new Monday, once again. Kay Pastor Isok, good morning Pastor, siling ni Pastor Isok. Pastor Hedison Lumasag, may nga sa inyo dira ni Pastor Aning. Hindi ko balaan kung may biking schedule ni si Pastor. Yan, good morning sa inyo dira, no? Mga kautura natin sa Assembly of God, First Assembly of God dira sa Barangay Morales. Yan. May ngagagid. Happy, happy birthday sa mga celebrators naton. Aga ko pag-intex si Nanay Lita Salvino. Ambot kong nabato ni Nanay Lita. Good morning sa inyo dira, Nanay Lita and Pastor Jerry Salvino dira sa Barangay Namnama. Happy, happy birthday, gid. Kaga kabayang Ginoo, magpakamayo gid sa imo, Nanay Lita. More birthdays to come and a happy and meaningful celebration kag kabuhi nga ginapakamayo gid sang Ginoo as you continue to serve him. Good morning dira sa Barangay Grinyo, City of Tacorong, kay Maring Abey kag kay Paring Rey Navarro. Siling ni Maring Abey, good morning po Pastor Alex and to all listeners of DXKI. God's blessing and protection be upon us all. Please pray no sa madasig nga pag-resolve sang aton nga problema sa transformer naton sa aton nga poste no. Kay hindi taman ma-sustainer gid kung i-genset naton ini or generator ang bilog nga adlaw no. And so kabay nga ma-resolve ini in the soonest possible time. Okay, kag yari ang aton nga ano nga pagpangharana sa mga celebrators naton. Kag happy wedding anniversary man no sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries. Yan. So yari ang aton pangharana kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

Okay, ang aton nga oras, alas 5.12 sang aga. Kaga happy happy birthday liwat no sa aton nga mga celebrators subong adlaw. Kag kabay nga mangin meaningful gid kag mangin masadya ang inyong celebration kaupod sa inyong pamilya. Aton nga oras alas 5.12 sang aga kag kadto sa aton nga meditation subong aga. Ang aton nga meditation is found in Luke chapter 11 verses 1 to 13. Luke chapter 11 verses 1 to 13. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, isasadto kaadlaw sang pagkatapos pangamuyo ni Jesus, ang isa sang iya mga sumulunod nagpalapit sa iya kang nagsiling, Ginoo, si Juan nga manugbautiso nagtudlo sa iya mga sumulunod. Si Juan nga manugbautiso nagtudlo sa iya mga sumulunod sa pagpangamuyo. Tudloi man kami magpangamuyo. Kani nagsiling si Jesus sa ila, magpangamuyo kamo pareho sini. Amay, kabay pa nga tahuron ka sa mga tao. Kabay pa nga maghari ka diri sa amon. Hatagi kami sang amon kinahanglanon nga pagkaon adlaw-adlaw. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang tanan nga nakasala sa amon. Kag indi mo kami pag ipadaog sa mga pagsulay. Nagsiling pagid si Jesus sa ila, abi kon may amigo ka kag sa tungang gabi, magkadto ka sa iya balay, ka magsiling sa iya, amigo, paulama ako anay sang pagkaon. Kay may amigo ako nga bag-o lang nag-abot kag wala gid ako sang ipakaon sa iya. Dayon magsabat siya sa sulod, hindi na ako pagtublaga. Nasiradhana namon ang pwertahan kag nagahigda na ako kag ang akon mga bata. Gani mabudlay na sa akon ang pagbangon agud hatagan ka. Pero ang matuod, bisan daw hindi siya magbangon kag maghatag sa imo. Bisan amiguhay pa kamo, magabangon gid siya kag maghatag sang imo ginakinahanglan. Tungod kay wala ka nagahuya-huya sa pagpilit sa iya. Gani ginasilingan ko kamo, magpangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo sa iyang inyo ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan niya kamo. Kayang tanan nga nagapangayo, nagabaton. Ang mga nagapangita makakita kag ang mga nagapanuktok pagabuksan. Kamo nga mga ginikanan, kun magpangayo ang inyo bata sang isda, hatagan bala ninyo sing manog? Kun magpangayo siya sang itlog, tagaan bala ninyo sang iwi-iwi? Siyempre hindi. Tikon kamo nga mga tao nga malaot, makahibalo maghatag sang maayo nga mga butang sa inyo mga bata, daw ano pagid ang inyo amay sa langit? Ihatagid niya ang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Luke chapter 11 verses 1 to 13. Ginrecord ni gospel writer Luke ang isa ka importante nga tion no sa ministry ni Jesus kag amoy ni ang nang pagkatapos niya pangamuyo ginapproach siya sang iya disciple kag siling niya Ginoo tudloy man kami mangamuyo pareho sang pagtudlo ni Juan Bautista sa iya nga mga disipulo. Ayan. Kaga, ini mga disipulo ni Kristo, kapamati sila kung nagawali si Jesus. Nakita nila kung paano siya maghimo sa mga milagro. Kag nakita niya ang kaluoy ni Jesus sa mga kubos. Pero sang nakita nilang nagapangamuyo si Kristo, na realize nila
nga ang pagpangamuyo hindi lang gali ng religious activity. No? May ara sang butang sa pagpangamuyo nga nakita nila kay Kristo kag gusto nila nga matun-an. Mga Hudyo ang mga disipulo nga ini, no? Pati si Jesus kag sa ilang kultura tama ka familiar ang ginatawag nga pagpangamuyo. So ang request nila kay Jesus hindi nga tudloan sila sang mga kung ano nga mga pulong ang ilagamiton sa pagpangamuyo. Paano nga how to sound religious or how to speak religious words. Ang pag-approach nila kay Jesus kag pagpatudlo sang kung paano mga muyo is gusto nila nga makapalapit sa Ginoo pareho sa pagpalapit ni Kristo sa Ginoo. Okay, nakita nila lain gid, no? And so Jesus Christ gave them what we call the Lord's Prayer or the pattern or the disciples' prayer, damo sang tawag sinino, or the model prayer. Pero hindi ni siya pareho sang isa ka formula nga liwat-liwato naton, no? Na balang sundon ta kon ano gid verbatim, no, word for word. Kundi nga ginpakita ni Kristo kung ano ang pattern nga nagapakita sang mga prioridad sang isa ka healthy nga relationship sa Ginoo. Ano ba ang mga priority? And so makita naton nga sa pagpangamuyo nga gintudlo ni Kristo, nagumpisa ini sa pagdayaw sa pangalan sang Ginoo. It begins with the name of God and the kingdom of God. Amo nang ginauna dito sa pangamuyo nga gintudlo ni Jesus, no? Unahon gidanay ang ginharian sang Ginoo, ang pagdayaw sa pangalan sang Ginoo, no, bag-o pa ang mga dutan-on naton nga mga supplication and requests and petitions. Firstly, the name of God should be praised and should be honored, and that His kingdom, ang iyang ginharian, magkari, no? Matuman ang pagbuot niya dito sa langit kag diri sa lupa, no? Bag-o pa ining mga pagpangamuyo sa provision, sa pagpatawad kag sa spiritual protection, no? Kag ginpalo up ini ni Jesus, no, nga sang duha ka illustration nga nagapakita nga kinanglan sa pagpangamuyo ang kumpiyansa kag ang sigisigi nga pagpangamuyo, no, ang persistence in prayer, no. Gindescribe niya ang tawo nga nagkadto sa amigo tungang gabi pangayo sang pagkaon, kag gindescribe niya man ang tatay nga hindi maghatag sa iya bata sang butang nga makapalain sa bata kundi butang nga makahatag sang kaayuhan sa iya. And Jesus Christ concluded by saying, siling niya, magpangayo kamo sa Diyos, kagatagan niya kamo, no? Ask and it shall be given. Pangitaan ninyo sa iya ang inyong ginapangita, kag makita ninyo, magpanuktok kamo, kag pagabuksan niya kamo. So siling ni Jesus, ask, seek, and you will find, knock, and it shall be opened. So ang pagpangamuyo, wala ginapakita diri nga nang daw desperado ka na nga makuha ang imo nga gusto, amo na nga ginapilit mo ang Diyos, kay daw hindi magsugot ang Diyos nga yatag niya sa imo ang imo ginapangayo, no? Hindi amo na siya, kundi nga ang pagpangamuyo isa ka pribilehiyo nga pwede kita makapalapit balik-balik, no? Continuous sa isa ka maayong tatay, isa ka maayong amay. No? Amuning ginambal diri ni Jesus Christ, siling niya, and I tell you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened.
So, may mga kaagahon nga ang una naton ginahimo pangamuyo gid. No? Kag may mga kaagahon man nga maulahi na ang pagpangamuyo. Sometimes, nagapangamuyo kita kay naisip ta nga, ay, ang Kristohanon dapat nagapangamuyo. Kag may mga panahon man nga nagapangamuyo kita kay mabudlay na ang aton nga sitwasyon. No? Ara na kita sa ital-ital. Hindi na naton mamanage. Pero ginapakita, lain ang ginapakita ni Kristo diri, no? Siling ni Jesus, hindi na siya nga daw emergency nga daw 911 bla nga numero nga kung nara ka na sa ital-ital, i-dial mo na pakadto sa langit, no? Damo gani gambal nga ang number kuno sang Ginoo is Jeremiah 33:3, no? Call unto me. Yan. Ang pagpangamuyo, isa ka postura sang aton tagipusoon, no? Nga nagakilala bala kung kay sino ginaghalin ang aton nga kabuhi. Ang mga disciple wala nag-request kay Jesus nga Ginoo, tudloy kami magwali, or Lord, tudloy kami nga maghimo milagro. Ang ilayang request is, Lord, tudloy kami magpangamuyo. So ining request nag-remind sa aton nga ang isa ka Kristohanon nga pagpangabuhi nga ginagamhan sang Ginoo, no? Amo na siya ang kabuhi nga may ara sang fellowship, sang intimacy kag communion sa Ginoo. It is not activities, it is not programs, no? Hindi mga seminar, no? Kundi nga pagpalapit sa Ginoo, pagpakig-upod sa iya. In other words, unahon gi dapat ang Ginoo, no? Ginoo gid ya ang first sa tanan-tanan. Kay siling niya, Amay, pakabalaanon ang imo pangalan, kag magakari ang imo ginharian. Wala nagumpisa si Kristo sa good health or protection or success or provision. Ang pag-umpisa sang pangamuyo is ang pangalan sang Amay kag ang iyang ginharian. Okay. So ang pagpangamuyo wala na sa aton, no? Hindi, it is not about ourselves but it is about God. No, amo gina ang pagpangamuyo. Dapat madula ang imong atensyon sa imong kaugalingon kag dapat sa Ginoo ini ma-focus. No? Siling sang Ginoo, pakabalaanon ang imong pangalan. We should honor the name of God. We should treat the name of God as holy. Kag kilalahon nato ng Diyos kung sino gid siya, no? According to His revealed attributes kay Kristo kag sa Biblia. Ipakita niya na, ipakitay na sang Ginoo. God is incomprehensible but He is knowable. Okay? Kung sa Latin pa na, no? We have the Deus absconditus or the unknown God, but we have also the Deus revelatus or the known God, no? God revealing to us His character, His attributes. And so, kung mangamuyo kita, no? Ginapangayo natin sa Ginoo nga ikambyuhan ang aton nga mga priority para mas maging importante ang himaya sang Ginoo, the more than our own convenience. Mas maging importante ang iya pangalan kag ang iya ginharian. The kingdom of God will come. We pray that God's kingdom will come. Amo ni ang tema permis sa mga palaanggira ni Kristo, no, sang iya nga mga parables. It is the kingdom of God, no? Isa ini ka manami nga topic, isa ka manami nga
istoryahan, no? Kung ano ba ang ginatawag nga ginharian sang Ginoo. Ang ginharian sang Ginoo amo ang paghari sang Ginoo nga puno sang grasya. Paghari niya sa aton mga kabuhi kag ini nga ginharian magkaroon sang katumanan sa pagbalik ni Kristo. So when we pray that God's kingdom will come, ginahambal naton sa Ginoo nga Lord, harian mo ang akon nga kaugalingon. Harian mo ang akon nga tagipusoon. Harian mo ang akon panimalay. Harian mo ang akon mga desisyon, ang akon mga plano. Ikaw maghari ang akon mga ambisyon sa kabuhi. Let your purposes become more important than my own purposes. When we do this, prayer becomes transformational. Prayer transforms us.

we ask Him to teach us contentment and faithful stewardship. Kinapangamuyo naton sa iyang Lord, padaluma pagid ang akon nga dependence sa imo bilang parent so that I can deal with my children differently. Kaya kung kisa ang ginapangamuyo tang aton mga kabataan, pero way ta ginapangamuyo ang atong kaugalingon. So, ining pagpangamuyo is changing first our focus and our priority. Gusto sang Ginoong makit-an naton ang iyang character, ang iyang personality, ang iyang attributes. Bag-o pa naton dalon inang kalaba-laba naton nga listahan, siling sang Ginoo, balaan ko na na. Pero gusto ko nga ikaw anay ang i-transform sang pagpangamuyo. Okay? So, amo ni ang mga simpleng reminder nato, no? Kag kabay nga mangin palatukura naton ini subong aga kag naubusan na ta oras, no? So, if ever may mga request diri, pangamuyoan na lang naton off air. So, sa liwat ako si Pastor Alex. Ang inyo nakaupo diri sa aton nga program Daybreak. Maloy ginop danay naman kita buwas nga adlaw. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang isang gusali o anumang itinatayong istruktura ay may pundasyon. Sa maayos na pundasyon, nakasalalay ang maayos na gusali. Katulad ng ating buhay Kristiyano, ang buhay na magbibigay luwalhati sa Diyos ay nagsisimula sa magandang pundasyon. Sinasabi ng mga huwad na guro sa mga mananampalataya sa Kolosas na bawal kumain nito. Dapat may mga karanasan kayong dreams and visions. Dapat saktan ninyo ang mga sarili ninyo. Yan ang mga pundasyon upang makapamuhay kayo ng tama. Ngunit taliwas ito sa sinasabi ng Apostol Pablo sa tunay na pundasyon. Hindi sa mananampalataya nagsisimula ang pagtatrabaho upang makapamuhay ng isang maayos na buhay Kristiyano. Ano nga ba ang tunay na pundasyon ng ating Christian life? Upang tayo ay tumayo ng maayos sa buhay na ito hanggang sa magpasawalang hanggan. Narito po si Brother Juram Ramos upang sagutin ang katanungang ito sa mensaheng The Real Foundation of the Christian Life.
2: Buksan po natin ating mga Biblia sa Kolosas, Kabanata 3, talata 1 hanggang 4. Colossians 3 verses 1 up to 4. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, The Real Foundation of the Christian Life. Ang tunay na pundasyon ng buhay Kristiyano. Kung merong isang construction, para maging matatag ito, napaka-importante na tama ang mga materyales na gagamitin. Kailangan may kaalaman itong taong gagamit nitong mga materyales na ito para magtayo na isang structure, at kinakailangan ay maayos yung pundasyon na tutungtungan nitong struktura na ito. Kung hindi maganda ang mga materyales, kahit magaling ang nagtatrabaho, walang mangyayari. Kahit na rin maganda ang materyales, kung yung tao namang magko-construct nito careless, no? Hindi siya maingat, hindi siya maayos, hindi siya masinop, ganun din. Tutumba din itong struktura na kanyang itatayo. Kailangan may kombinasyon ng maayos na materyales, maayos na pag-iisip, nandun yung skill noong nagtatrabaho ito, and then ang lahat ng ito'y itatayo sa maayos na pundasyon. Ganun din ang mga katotohanang ina-apply natin sa pagtatayo ng ating Christian life. Kinakailangan yung mga materyales para sa ating Christian life ay pipiliin ng maayos. Kinakailangan ina-applyan ng wisdom itong mga katotohanang itong natututunan natin, at kinakailangan naiintindihan ng mga mananampalataya kung ano ang pundasyon nito. No, kung wala lahat ng mga bagay na yon, ay hindi tayo makakapamuhay sa ating Christian life sa isang paraang magbibigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Ngayon, itong passage na tinitingnan natin, itong Colossians chapter 3 verses 1 up to 4, binibigay dito ni Apostol Pablo ang mga materyales at ang pundasyon na kailangan natin upang tayo ay tumayo ng maayos sa ating Christian life sa buhay na to hanggang sa magpasawalang hanggan. Binibigyan din ni Apostol Pablo rito ang tunay na spiritual experience at ang isang ang buhay ng isang mananampalatayang magbibigay kalwalhatian sa Panginoon. Sinasabi niya rito na itong lahat ng ito ay nagsisimula sa isang magandang pundasyon. At ang pundasyon na ito ay ang ating pagkakaisa bilang mga mananampalataya kay Kristo. Sa English, the foundation of a believer's Christian life is his identification and union with the exalted Christ. Ito ang tunay na pundasyon ng Christian life. Ulitin ko, no? Ang pundasyon, ang tunay na pundasyon ng ating buhay Kristiyano ay ang ating pagkakaisa, ang ating identification and union with the exalted Christ. Hindi ito nagsisimula sa ikaw yung nagsusumikap, ikaw yung nagtatrabaho at inaabot mo itong ideal na to na gusto mong makipagkaisa kay Kristo, no, bago ka makapamuhay ng isang maayos na Christian life. Hindi, baliktad, no? Kinakailangan na una munang kumilos ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay nilagay ng Diyos kay Kristo at makipagkaisa ka kay Kristo, at pagka isa ka na kay Kristo, pag ikaw ay kasama ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing, ikaw ay nabuhay kasama niya, ikaw ay sinama niya sa kalangitan, kumbaga, dito nagsisimula ang lahat para ikaw ay makapamuhay ng maayos na Christian life. Hindi baliktad, no? Itong paragraph na to na tinitingnan natin, itong Colossians chapter 3 verses 1 up to 4 ay tinatawag ng mga Bible scholars na hinge or turning point. Turning point ito ng nagpapagitan ng doctrinal section ng chapters 1 and 2, karamihan doon mga theological and doctrinal ideas. And then sa isang bahagi naman ay yung practical section sa chapters 3 and 4. So ito yung chapter 3, 1 up to 4, ito yung nasa gitna nitong doctrine at nitong practical section. Now last time nung inaral natin itong chapter 2, marami tayong nakitang mga kautusan ni Apostol Pablo na nagbibigay ng instruction sa mga mananampalataya na huwag silang bibigay dito sa pressure na ginagawa ng mga false teachers. Dahil itong mga false teachers na ito ay nag-set up ng mga maling prinsipyo kung paano makakapamuhay sa kanilang Christian life, no? At kasama sa mga kasinungalingan na kanilang kinakalat ay sinasabi nila na kinakailangan sundin ninyo itong mga pinagbabawal na mga pagkain, kakainin nyo lang yung pwedeng kainin ng mga karne ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Kinakailangan kayo ay mag-celebrate ng mga festivals at mag-submit sa Sabbath day at iba pang mga holy days. Kinakailangan ma-experience niyo yung mga mystical na mga experiences na meron kayong mga visions, nakakapasok kayo sa langit, nakikita niyo mga anghel na sumasamba sa Panginoon. At kinakailangan pahirapan ninyo at saktan ninyo ang inyong katawan sa tinatawag na asceticism. So sabi nila, yun ang pundasyon upang makapamuhay tayo ng isang perfect Christian life. Yun ang sabi nila. So, ang ginawa ni Pablo, kinorekt niya yon. Sabi niya, mali. Hindi yon ang pundasyon. Mali yung kanilang kinakalat. Huwag kayong magpapadala dun sa mga pressures na sinasabi nila. Tinan niyo, sabi niya, no? Sa Colossians chapter 2, verse 8. Tinan niyo itong mga utos niya sa mga mananampalataya. Colossians 2, 8, sabi niya, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. At chapter 2, verse 16, sabi niya, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Sa Colossians chapter 2, verse 18, let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind. Sa Colossians 2, verse 20 to 22, sabi niya, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used according to human precepts and teachings. No? Hindi na kailangan. Hindi ito tamang pundasyon. No? So ngayon, si Pablo, hindi lamang itong mga negative directions ang kanyang binigay sa kanila para ma-address itong mga maling katuruan, itong mga false teachers na to. Pero dito sa Colossians chapter 3 verses 1 up to 4, may makikita tayong mas positive na mga instructions niya para ang mga mananampalataya ay makapamuhay ng tama in their Christian lives. Kung ikukumpara natin itong pinopromote na katuruan ng mga false teachers at itong pinopromote ni Apostol Pablo, alam nyo, magbabanggaan ito. Magkakontra kasi. Ulitin ko, sabi ng mga false teachers, itong gawin ninyo. Bawal kumain ito. Dapat may experiences kayong mga visions. Dapat pahirapan yung katawan nyo. Si Pablo, iba. Sabi niya, hindi yan ang pundasyon. Ang pundasyon, nagsisimula sa ginawa ng Panginoon Diyos sa inyo, hindi yung inyong ginawa. Kayo'y nilagay ng Panginoon Diyos kay Kristo. Kayo ay nakipagkaisa na kay Kristo dahil sa ginawa ng Panginoon Diyos sa inyo. At mula rito sa pundasyon na to, diyan kayo ngayon kikilos. Diyan kayo ngayon, ang inyong kaisipan nakafocus sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Diyan kayo kikilos upang tumalikod sa kasalanan. Doon nagsisimula. No? Of course, pagkatapos mong manampalataya kay Kristo, may gagawin ng Panginoon Diyos sa iyong puso, aayusin niya, merong milagrong mangyayari sa iyo na hindi lamang ikaw ay mabuborn again, kundi ikaw ay ilalagay ng Panginoon Diyos kay Jesus mismo. At yon ang pundasyon. Tinan nyo, magkaiba. Parang ganyan sa mga iba't ibang relihiyon at tunay na Kristyanismo eh. Ang mga iba't ibang relihiyon, ikaw ang kakayod para ikaw ay maligtas. Ikaw ang kakayod para maging maabot mo ang langit. Ang Kristyanismo, iba. Nilagay ka muna ng Panginoon Diyos kay Jesus at si Jesus, kumbaga, sinama kanya doon sa langit. At pag ikaw ay naki Kristo, kasama mo siyang nalibing, kasama mo siyang namatay, kasama mo siyang nabuhay mula sa mga patay, kasama mo siyang nilagay sa langit, kumbaga, dito nagsisimula. At ngayon, yan, sundin mo na yung kanyang mga sinasabi. At ito ay parang bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos sa iyo. Tinan niyo, baliktad eh. Sa Kristyanismo, kumbaga, nasa langit ka na eh, bago ka gagawa at kikilos. Doon sa mga false teachers, dito ka sa simula, kakayod ka, gagawa ka, magtatrabaho ka, magpapakahirap ka, sasaktan mo sarili mo para ikaw ay makapunta ng langit. Kaya itong dahilan kung bakit ito yung title ko, The Real Foundation of the Christian Life. No, kaya makikita natin, dito sa paragraph na tinututukan natin, merong tatlong commands tayo na makikita rito at isang expectation na lahat ay nakaugat dito sa pundasyon na to ng ating pagkakaisa kay Kristo. O tingnan niyo yung unang utos niya. Sabi niya sa chapter 3 verse 1, ito yung statement ko. Since you have been raised with Christ, seek the things that are above. Yan yung nasa chapter 3 verse 1. O tingnan niyo sa nagsimula. O, since you have been raised with Christ, dahil nakasama ka ng binuhay ng Diyos kasama ni Kristo, ngayon, seek the things that are above. Diba? Baliktad sa kanila eh. Sa mga false teachers, seek the things. Kumbaga, kumayod ka, gawin mo muna lahat, hanapin mo muna lahat, and then, saka ka palang mabubuhay kay Kristo. O, pangalawang command niya, tingnan ninyo. Tingnan niyo yung pundasyon, kakaiba. Since you have died and your life is hidden in Christ, do not set your mind on earthly things. Tanyo, again, no? Nagsimula doon. Dahil kayo ay patay na kay Kristo at ang buhay niyo ay nakatago kay Kristo, wag na kayong nakatutok sa mga pangmundong mga bagay. O, tingnan niyo, di ba? Baliktad, ano? And then, ikatlo, tingnan ninyo yung kanyang expectation. Tingnan nyo, sabi ng chapter 3 verse 4. Since Christ is your life, dahil si Kristo ang inyong buhay, you will appear with Him in glory. Nandun eh, si Kristo na buhay ninyo eh. Kaya sabi niya, kaya pagdating ni Jesus Christ, makakasama kayo na marireveal din ang glory ni Jesus Christ na nasa inyo. So anong ginagawa nitong section na to, nitong paragraph na to? Itong paragraph na ito, kumbaga parang binibigyan niya ng diin yung mga theological arguments, yung theology, yung doctrine na kanyang binigyan ng diin sa chapter 1 at saka chapter 2. Pero ito rin chapter 3 verses 1 to 4 ay ang magiging pundasyon ng mga practical advice na binigay ni Pablo simula sa chapter 3 verse 5 hanggang sa chapter 4. Kaya importante itong paragraph na to ng chapter 3 verses 1 to 4, no? Parang yan e susi, no? Yan e hinge, sabi nila, no? Yan yung ano ba tawag doon sa pintuan, kaya yung pintuan e pag binuksan mo gumagano, no? Yan yung hinge doon sa section na to o sa libro na to nitong letter na to ng Colossians. So ngayon tingnan natin isa-isa etong mga commands na to. Again, dalawang command at isang expectation. At dito sa command na to, makikita natin yung tamang pundasyon ng ating Christian life. Tingnan nyo yung unang command niya. Sa verse 1, basahin ko yung text natin. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Ang statement ko dito ay ganito. Since you have been raised with Christ, seek the things that are above. Bakit ganun ang pagkakasabi ko rito? Kasi itong nakalagay sa chapter 3 verse 1 ay pareho dun sa intention ni Paul dun sa Colossians chapter 2 verse 20. Ano bang ginawa niya dun sa Colossians chapter 2 verse 20 sa pag-aaral natin dun? Yung Colossians chapter 2 20 at itong Colossians chapter 3 verse 1 ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon na ina-assume ng author na ito ay totoo. No, pag sinabi mo kasing if, kunyari sinabi nga rito, no, if you have been raised with Christ, hindi niya ibig sabihin na kung sakali man na kayo ay maisama kay Kristo at mabuhay, hindi yun ang intention. Ang ibig sabihin ni Pablo ng if you have been raised with Christ, ina-assume niya na ito ay totoong nangyari sa kanila. Kaya itong dahilan kung bakit, kung babasahin niyo yung NIV, itong pagkakalagay doon. Since you have been raised with Christ. Sabi ng New Living Translation, ganoon din. Since you have been raised to new life with Christ. Oh, dito, ito yung pundasyon. Dahil ito ay nangyari na sa inyo noon pa, eto ngayon ang gawin ninyo. So, anong ina-assume ni Apostle Paul dito na totoo na sa kanilang mga buhay? Ang ina-assume niya na sila ay, sabi dito, you have been raised with Christ. No, kayo ay nakasama na ni Kristo na nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay, kasama niya kayo. Sinama niya kayo na nabuhay mula sa mga patay. So yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito. Now, kailan exactly nangyari ito? Ito ay nangyari nung tayo ay nanampalataya kay Kristo. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay kumbaga nabuhay, no? Nabuhay kay Kristo. Tayo kasi, bago natin tanggapin si Jesus as Lord and Savior, tayo ay spiritually dead. Patay tayo spiritually. Pero kumilos ang banal na spirito sa atin, kaya nabuksan ang ating isipan, nabuksan ang ating puso, at tayo ay nagrepent sa ating mga kasalanan at nanampalataya sa Kanya. At nung ginawa natin yon, sabi dito, you have been raised with Christ. No? So yun yung nangyari sa atin. Kaya tingnan niyo, sabi ng Colossians chapter 2 verse 12 and 13. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him. Kailan nangyari yun? Having forgiven us all our trespasses. So tayo ay nabuhay kasama ni Kristo nung pinatawad ang ating mga kasalanan. Again, kailan napatawad yung mga kasalanan natin? Nung tayo nanampalataya kay Kristo. Hindi naman nauunang pinatawad tayo bago tayo nanampalataya eh. Di ba? Nauuna muna yung repentance and faith natin in Christ and then pinapatawad tayo or we are justified. Kaya nga sabi, we are justified by faith. Ang justification, yun yung pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan at yun yung perfect righteousness ni Jesus Christ ay inilalagay sa atin. O, mangyayari yun pag tayo nanampalataya. So, kailan tayo naging alive together with Him? Noong having forgiven us all our trespasses. So, nangyari yon nung ating conversion, noong tayo ay nanampalataya kay Kristo. So, anong binibigyan diin nito na you have been raised? Binibigyan ng diin dito na ito ay kilos ng Diyos. Hindi ito kilos natin. Hindi tayo nagbuhay sa sarili natin. Si God ang may gawa nun sa atin. At siguro, ginagawa ni Pablo rito, pinatatamaan niya o pinadadaplisan niya yung mga false teachers. Kasi yun ang isipan ng false teachers eh. Ikaw ang kakayod bago ka makarating ng langit. Kay Pablo, hindi, baliktad. Nasa langit ka na dahil kay Kristo, kaya ngayon ikaw ay kakayod. No, kabaliktaran. Okay, ngayon. So ito ang pundasyon. Ang pundasyon na pinapakita ni Pablo eh nauuna itong ating pagkakaisa kay Kristo dahil sa gawa ng Panginoong Diyos at dahil dito tayo ngayon ay susunod sa mga kautusan ng Panginoon bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. No? Again, hindi tayo sumusunod para tayo maligtas. Hindi tayo sumusunod sa utusan ng Panginoon para makapasok sa langit. Hindi, pasok na tayo sa langit. Citizens na tayo ng langit dahil sa pananampalataya lang. So, out of obedience, out of appreciation, out of gratitude, no, kaya natin ngayon sinusunod itong mga kautusan ng ating Panginoon. Now, tingnan niyo, sabi ni Pablo muli, sabi niya, seek the things that are above. Ano ang ibig sabihin ng seek? Sabi ng mga iba't ibang mga Bible dictionaries, ang ibig sabihin ng seek, ito ay galing sa Greek word which means to devote serious effort. So, hindi ito pabanjing-banjing, hindi ito naglalaro. Ito ay devoting serious effort. It is to strive after. It is to seek in order to find out by thinking, meditating, reasoning. No, kasama yung talagang ginagamit mo yung kaisipan mo. Kasama yung andun yung seryosong paghahanap sa Panginoon. No? So, ano itong mga things that are above? Ang ibig ba sabihin itong mga things that are above ay yung mga physical things na makikita doon sa langit? Alam nyo, I did a study nung ako ay nagpe-prepare dito sa pag-aaral natin. Tiningnan ko yung mga iba't ibang mga bagay na nakita ng mga tao sa Biblia na nasa langit. Si Moses, halimbawa, at mga elders, nakita nila ang Panginoon Diyos na parabagang sa ilalim niya may isang pavement made of sapphire na singklaro ng kalangitan. Si Micaiah, ang nakita niya, ang Panginoong Diyos nakaupo sa kanyang trono, pinalilibutan ng kanyang mga armies, kanan at kaliwa. Si Prophet Isaiah, nakita niya ang Diyos nakaupo sa kanyang trono at yung laylayan ng kanyang robe, eh parang napakalaki na halos natatakpan yung buong templo. Si Daniel, dinescribe niya ang kanyang nakita, ang tawag niya sa Panginoong Diyos, the Ancient of Days, na siya ay may damit na puti, na parang snow, ang kanyang buhok ay parang pure wool, sabi niya, at ang trono niya ay nag-aapoy. And then siya ay napapalibutan ng libu-libong hindi mabilang na dami ng mga anghel. And then, sabi din niya sa Daniel chapter 7 verse 13 na may nakita siyang someone, tinatawag niyang like a son of man who came to the Ancient of Days and was presented before him. Now, of course, pagdating natin dito sa New Testament, at madidiscovery natin na itong son of man na to ay si Jesus Christ. So si Daniel, yung vision niya, nakita niya si God the Father, nakita niya si Jesus Christ. No? Iyon yung nakita niya doon. Si Ezekiel, ano nakita niya? Nakita niya yung tinatawag na cherubim. Itong cherubim, ito yung mga heavenly creatures na hindi anghel. Cherubim ang tawag sa kanila. They are heavenly beings. Pero sila, sabi, ang bawat isang cherub, meron siyang mukha ng tao, mukha ng leon sa kabila, mukha ng ox, at mukha ng eagle dun sa kabila. At may mga iba pang descriptions na sinabi siya patungkol dito sa mga to. And then, nakita din niya, merong isang heavenly wheel, isang gulong na may gulong sa loob, nag-i-intersect yung gulong na yon na parang ganyan, no? Tapos, binanggit niya rin, yung nakita niya na trono ng Panginoong Diyos sa langit. No? Tinan niya, may nakikita sila mga physical things sa langit, eh. Si Elisha at yung kanyang servant, ano nakita nila? Heavenly army composed of horses and chariots of fire. Si Stephen, ano nakita niya? Nakita niya si Jesus Christ standing at the right hand of God. Si Paul, ano nakita niya? Hindi, sabi niya, hindi siya pinayagang i-describe kung ano yon. Sabi niya, nakapasok daw siya dun sa paraiso. And then sabi niya, may mga narinig siya, may nakita siyang mga great revelations which man may not utter. Hindi niya pwedeng sabihin. Sabi ng author ng Hebrews, ang nakita niya, isang syudad o isang country na gawa ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, dinescribe niya ang langit as a paradise, pero hindi niya sinabi kung anong ibig sabihin ng paradise na yon. Sabi lang niya, dun sa pinatawad niya na magnanakaw, na mamamatay na, today, you will be with me in paradise. Paraiso. Sa John chapter 14, si Jesus Christ din, sinabi niya, in my Father's house are many rooms. O di, may bahay daw yung tatay niya, yun ang sabi niya. Sa book of Revelation, yan ang may pinakamaraming description tungkol dun sa langit. Kung gusto niyo basahin, hindi ko nalang babasahin. Makikita niyo sa Revelation chapter 4 at makikita niyo sa Revelation chapter 22, merong river of life, merong tree of life, merong kung ano-ano pang mga creatures na makikita natin doon. So, yung ba sinasabi ni Paul? Inasabi ba ni Paul na yan ang pag-iisipan niyo? I-imagine ninyo kung ano itsura ng city doon. Ano bang itsura ng city dito? May mga building, may mga sasakyan, may mga ano. Dapat tanungin nyo din, Lord, ano ba yung itsura ng city doon? Yun ba ang ibig sabihin ni Paul? Ang ibig ba sabihin ni Paul, nung sinabi niya na may nakita si Elisha at yung servant niya ng mga kabayo at chariots of fire, yun ba yung iniisip niya? Ano kaya itsura ng mga kabayo doon? Ano kaya itsura ng mga sasakyan nila doon? Ano kaya itsura ng trono ng Panginoon at yung kanyang tinatapakan, no? Again, hindi yon ang ibig sabihin ni Pablo. Anong ibig niya sabihin nung sinabi niyang things above? Ayon sa ilang mga scholars na nakita ko, Paul is using figurative language. Hindi niya ibig sabihin na yun ang iniisip natin, kasi sabi ko nga, mismong si Pablo, nung nakapasok siya sa paraiso, at meron siyang nakitang great visions and revelations, sabi ng Panginoon din sa kanya, huwag mong babanggitin kung ano nakita mo. Huwag mong sasabihin. Huwag mong i-describe. Etong sinasabi niyang, seek the things above, ito ay may connection dun sa sinabi niyang, where Christ is seated, seated at the right hand of God. So yun ang magbibigay ng susi sa atin. Hindi ang sinasabi ni Paul, seek yung mga kabayo, yung trono, yung saan nakatayo ang Panginoon Diyos, ano itsura ng mga cherubim o yung seraphim, ano itsura ng gulong, anong paliwanag noon. Hindi yon.
3: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.

0: kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEC Radio TV.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEC.
2: Himpilan.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 28 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, House Prosecution Panel na nawagang seryosohin ang mga paratang ni Rodolfo Gracioso laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Impeachment Court hindi pa nag-i-issue ng subpoena kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At sa kalakalan, presyo ng LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Iginiit ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat seryosohin ang mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid umano ng mahigit 2 bilyong pisong pera kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Adyong na iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga paratang ni Gracioso. Ayon kay Gracioso, dating security officer siya ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at inatasan umano siya na maghatid ng mga maletang pera kina Vice President Duterte Carpio, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sinabi ni Gracioso na mahigit 2 bilyong piso umano ang naihatid niya sa pangalawang pangulo sa higit 20 pagkakataon. Ayon kay Adyong, maaari umanong maiugnay ang alegasyon sa usapin ng unexplained wealth na kabilang sa mga artikulo ng impeachment laban sa vice-presidente. Gayunman, sinabi niyang hiwalay ito sa kasalukuyang impeachment trial. Samantala, mariin namang itinanggi ni Duterte Carpio na kilala niya si Gracioso o nakatanggap siya ng pera mula rito. Tinawag din niya ang alegasyon na panibagong media stunt. Itinanggi rin ang kampo ni Velasco ang mga paratang. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI at hindi pa napatutunayan ang mga alegasyon ni Gracioso.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, hindi pa nag-i-issue ng subpoena ang Senate Impeachment Court kay dating Senador Antonio Trillanes IV para tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, hiniling ng House Prosecution Team na ipatawag si Trillanes kaugnay ng Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Nitong Abril, sinabi ni Trillanes na nakatanggap di umano ang bise at ilang miyembro ng kanyang pamilya ng 181 milyong pisong halaga ng mga manager's check mula sa umunay drug lord na si Sammy Uy. Samantala, hinihintay pa rin ang subpoena para kina Cathy Florence Maldonado at Marco Pineda ng Davao City Register of Deeds at Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council Secretariat. Pinayagan na rin ng impeachment court na gamitin bilang ebidensya ang mga record ng Anti-Money Laundering Council. Gayunman, kailangan pa ring humarap si Buenaventura para formal na maipasok at ma-authenticate ang mga dokumento sa

0: paglilitis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanindigan si House Deputy Speaker at La Union Representative Francisco Paulo Ortega V na hindi makaapekto sa paghahanda ng prosecution ang mga petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa voting threshold ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Ortega, inaasahan na ng prosecution ang mga legal na hakbang kaugnay ng impeachment proceedings at magpapatuloy ang paghahanda nito para sa paglilitis, may desisyon man o wala ang Supreme Court. Kabilang sa mga naghain ng petisyon, sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na humihiling na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court at maglabas ng temporary restraining order. Naghain din ng petisyon ang abogado na si Ernesto Francisco Jr. para sa status quo ante order. Sa September 23 ruling, binago ng Impeachment Court ang paraan ng pagkukwenta sa two-thirds vote para sa conviction. Sa halip na lahat ng 24 na senador, ibabase ito sa mga senador na legal at aktwal na maaring makilahok sa proceedings. 13 senator judge ang bumoto pabor sa pagbabago, isa ang tumutol, ang 6 ang hindi lumahok.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
0: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ng pag-asa ang bagyong Surigay na dating tinawag na bagyong Queenie, 1,055 kilometers silagang-silang ng extreme northern Luzon. Ito'y sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pasilangan, hilagang-silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Lanao del Sur ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa ITCZ. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa ITCZ. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:48 ng dapit hapon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG posibleng tumaas pa rin kahit suspindihin ang excise tax. Ang detalye nito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaroon ng 42 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner sa Central Visayas simula Oktubre a 14. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, saklaw nito ang halos 385,000 minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Sa bagong wage rates, magiging 582 pesos kada araw ang minimum wage sa Class A areas at 542 pesos naman sa Class B areas. Ang wage hike sa Central Visayas ay inanunsyo isang araw matapos ipatupad ang 60 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila na nagtaas sa arawang sahod mula 695 pesos hanggang 755 pesos para sa non-agricultural workers. Sa iba pang balita, inilaan ng Department of Agriculture o DA ang 10.363 billion pesos para sa modernisasyon ng rice processing at pagpapalakas ng pagbili ng palay. Ayon sa DA, gagamitin ang pondo sa pagtatayo ng 36 na modernong pasilidad habang 128 warehouses ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon at 100 dito ang naayos na. Kabilang sa mga proyekto ang modernong rice mill at mechanical dryer sa Dumangas Grain Facility sa Iloilo, pati na ang NFA Kawayan Rice Processing Project. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 75 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 37 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 6 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 71 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections kinwestiyon sa Supreme Court. Fare increase sa mga pampublikong sasakyan magsisimula ngayong araw. At sa palakasan, Alex Iyala, magsisimula sa Asian Games kontra sa pambato ng Thailand.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si election lawyer attorney Romulo Makalintal para kwestiyonin ang batas sa nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2028. Sa ulat, ipinasa ni Makalintal electronically ang petition for certiorari and prohibition kasama ang hiling na magpalabas ng temporary restraining order o TRO laban sa Republic Act 12326. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas nitong Setyembre 24. Inilipat nito ang BSKE mula November 2026 sa ikalawang Lunes ng November 2028. Itinakda sa limang taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Kinwestiyon din ni Makalintal ang mabilis na pagpasa at agarang pagpapatupad ng batas. Giniit din niyang dapat may sapat na dahilan para ipagpaliban ng isang halalan. Samantala, sinabi ng Commission on Elections na itinigil na nila ang mga paghahanda para sa 2026 BSKE, kabilang na ang filing of certificates of candidacy na nakatakda sana magsimula ngayong Setyembre 28 at tatagal hanggang Oktubre 5.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, magsisimula na ngayong araw, September 28, ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sa mga traditional na jeepney, 14 pesos na ang minimum na pamasahe sa unang apat na kilometro mula sa dating 13 pesos at dagdag na 2 piso sa bawat susunod na kilometro. Sa modern jeepney, 17 pesos na ang dagdag pamasahe sa unang apat na kilometro mula sa dating 15 pesos at dagdag na 2 piso at 40 centavos kada susunod na kilometro. Sa ordinary bus sa Metro Manila at mga city buses, 15 pesos ang pamasahe sa unang 5 kilometro habang 18 pesos naman para sa air-conditioned bus. May dagdag na pasahe rin sa provincial bus, airport taxi, transport network vehicle service or TNVS at point-to-point bus. Para sa point-to-point bus, 15% ang dagdag batay sa kasalukuyang pamasahe sa bawat ruta. Samantala, ang provisional na fare increase para sa or provisional naman ang fare increase para sa UV Express at taxi. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, inaprubahan ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng fare adjustments matapos alisin ang suspensyon sa mga ito.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator ng pampublikong sasakyan laban sa matagal na paghinto ng operasyon kasunod ng nakatakdang transport strike. Ayon sa LTFRB, maaring maharap sa parusa ang mga fleet operator na mas mababa sa 60% ng kanilang mga unit ang naipapatakbo sa isang takdang panahon alinsunod sa Rules on Abandonment. 5,000 piso ang minimum na multa sa unang paglabag at maaari namang masuspinde ang prangkisa sa ikalawa at makansela sa ikatlong paglabag. Nakatakdang magsagawa ng 3 araw na tigil pasada ang manibela mula ngayong araw, September 28 hanggang 30, habang 2 araw naman ang kilos protesta ng piston mula September 29 hanggang 30. Iginiit ng mga transport group na kailangan ng pangmatagalang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kasabay ng tigil pasada ngayong Linggo ang pagpapatupad naman ng dagdag pamasahe sa mga pampublikong sasakyan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, flammable cargo posibleng naging sanhi ng sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Posibleng flammable cargo na hindi maayos ang pagkakastow ang naging sanhi ng sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, natapos na ang investigasyon at inaasahang ilalabas ang opisyal na ulat sa mga susunod na araw. Umabot sa 77 ang nasawi habang 8 pa ang nawawala. Samantala, tuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang sunog sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Patuloy ang maritime at shoreline patrols habang gumagamit din ng rubber boats at drones ang mga otoridad. Samantala, walang nakitang oil sheen sa karagatang malapit sa insidente. Sa iba pang balita, nababahala ang mining community sa Semirara Island, Antique matapos tapusin ng Department of Energy ang 2026 coal bidding. Nagsagawa ng rally ang mga minero at pamilya para hilinging mapabilis ang panibagong proseso. Ayon sa ahensya, kabilang sa isinasaalang-alang ang water seepage sa Semirara. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Sisimulan na ni Alex Iyala ang kanyang kampanya sa Asian Games kontra kay Patcharin Chipchanjej ng Thailand sa Women's Singles Round of 16. Bilang top seed, nagkaroon ng first round bye si Iyala. Umabante naman si Chipchanjej matapos dalunin si Maheen Aftab Qureshi ng Pakistan 6-1-6-1.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tumugon naman ang organizers ng Asian Games sa Japan sa mga reklamo patungkol sa ilang accommodations ng mga atleta. Kabilang dito ang masisikip na kwarto at maiikling kama sa temporary wooden units. Sinabi ng organizers na patuloy nilang pakikinggan at tudugunan ang pangangailangan ng mga atleta. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, delegado ng Pilipinas kasama sa nag-walkout sa talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Nations. U.S. sanctions sa International Criminal Court iginiit na walang epekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ibang bansa, libu-libong residente sa Bangkok, Thailand, inilikas dahil sa pagbaha.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sumali ang Pilipinas sa mga delegasyong nag-walkout sa United Nations General Assembly habang nagsasalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Setyembre 24. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, pakikiisa sa panawagan para sa kapayapaan sa gitnang silangan ang paglahok ng Pilipinas, gayon din ang panawagan sa lahat ng panig na iwasan ang mga unilateral na hakbang na nakaapekto sa kondisyon para sa kapayapaan. Sinabi rin ng DFA na nababahala ang Pilipinas sa humanitarian crisis sa Gaza, pagsusulong ng Israel sa E1 Settlement Plan at patuloy na pagtaas ng settler violence sa West Bank. Ayon sa kagawaran, nakasasama ang mga ito sa paghahanap ng makatarungan, pangmatagalan at komprehensibong solusyon sa tunggalian sa Middle East. Muling iginiit ng Pilipinas ang suporta nito sa two-state solution bilang daan tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Dose-dose ng delegado ang lumabas sa bulwagan nang magsimula ang talumpati ni Netanyahu sa UN. Nagkaroon din ng walkout sa kaniyang mga talumpati noong 2024 at 2025.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, hindi makaapekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang planong sanctions ng United States laban sa korte. Ayon kay Attorney Christina Conti, hindi pinopondohan ng United States ang ICC at wala ring pisikal na pasilidad ng korte sa Amerika. Sinabi niyang wala silang nakikitang direktang panganib sa kaso ng dating Pangulo na nakatakdang magsimula ang paglilitis sa darating na Nobyembre at 30. Nitong Abril, kinumpirma ng ICC ang tatlong counts ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte at inakyat ang kaso sa trial chamber. Samantala, may arrest warrant din ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa na kasalukuyang nakalistang at large.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita dito sa Bagong Araw, may 123 ospital at iba pang healthcare facilities na nag-aalok ng heart surgery sa ilalim ng Z Benefits Program ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth mula noon pang June 30, 2026. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Ho, kailangan pang madagdagan ang mga provider lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa specialized cardiac care. Kabilang sa Z Benefit packages ang coronary artery bypass graft o CABG surgery, total correction at tetralogy of Fallot at operasyon para sa ventricular septal defect o VSD sa mga bata. Sinabi ni Ho na kabilang sa mga planong palawaki ng coverage para sa emergency CABG surgery at congenital heart disorders. Ang CABG ay operasyon para mapabuti ang daloy ng dugo sa puso kapag barado o masikip ang coronary arteries. Inihayag ni Ho ang mga benepisyo sa World Heart Day events sa lungsod ng Maynila. Ginugunita ang World Heart Day tuwing Setyembre 29.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Mahigit 4,700 katao ang inilikas matapos bahain ang Bangkok, Thailand dahil sa ilang araw na malakas na ulan. Ayon sa Bangkok Metropolitan Administration, nasa 52,000 na mga kabahayan ang naapektuhan. Mahigit 330 millimeters ng ulan ang naitala sa ilang bahagi ng lungsod mula Huwebes hanggang nitong Linggo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Iginiit naman ng Iran ang mga kondisyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng inihayag ni US President Donald Trump na tinanggihan niya ang panukala. Ayon sa Iran, hinihintay pa ang formal na tugon sa pamamagitan ng mga mediator.
1: Pag-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Santiago 3, talatang 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 28 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:54.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. September 28 to 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, clearing operation sa mga puno nga nagkalatumba bangod sa Buhawi nagapadayon nga ginatutukan sang LGU Coronadal. Si TMO kag kapulisan ginamonitor ang mga kalsada sang Coronadal batok sa sobra sang singil sa pamasahe. DSWD 12 ginpabakod ang kapasidad sang LGU sa disaster response paagi sa CCCM IDPP training. Juvenile Brahmini Kite and rescue sa Banwa sang Tupi. Duha ka grade 7 students na rescue sa Tupi matapos suno pa nagpadala sang hana sa group chat. Drug den ginguba sa Sultan Kudarat at tatlo ka drug personalities arestado. Boarding house na sunog sa Tacorong City sa Pilason. Duha nadakpan sa by-bust operation sa Isulan. Masobra 100 kagramos ang ginapatihan shabu na kumpiskar. DILG Sultan Kudarat nagsuporta sa unang Arnis Mass Choreography Competition sang SKSU. NNC 12 ginkilala ang mga nutrition champion sa Soxergen. DOST 12 ginsulayan ang smart ER system para sa mas dasig nga emergency response. Sa aton balita, National Transport Operators nga mahimo sang strike dugangan sang sanction suno sa LTFRB. NGCP ginaduso ang inventory sa rooftop solar agud hindi maapektuhan ang grid stability. 18.6 million nga balor sang marijuana na kumpiskar sa NAIA, tatlo ka Pinoy arestado. Sa aton balita sa luwasang pungsod, anom ginbawian sang kabuhi sang nagcollapse ang two-story residential building sa Athens, Greece. Masobra 2,900 kapamilya ginbakwit bangod sa pagbaha sa Cambodia. Ebola outbreak sa Congo naglapad na sa 63 ka health zones. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Nagapadayon ang clearing operation sang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Task Force Kaayusan kag Kalinisan kag iban pa nga talatapan matapos ang pag-igo sang makusog nga hangin kag buhawi sa pila ka bahin sang syudad sang Coronadal. Lakip sa naapektuhan ang Purok Syudina kag Purok Prospero A sa Barangay General Paulino Santos kung sa diin pila ka puno ang nagkalatumba bangod sa makusog nga huyop sang hangin. Suno kay Coronadal City Mayor Bing Pabi Arakil padayon ang pagbinuligay sang mga concerned agency sa paglimpyo kag pagkakasang mga natumba nga puno agud masiguro ang kaluwasan kag mabalik ang maayong sitwasyon sang apektado nga lugar. Lakip man sa clearing operation si former City Administrator Cyrus Jose Urbano. Nagapanawagan naman ang alkalde sa mga residente nga naapektuhan sang insidente nga gilayon i-report sa ila barangay ang mga natumba nga puno kag mahimo magtawag sa numero 0949-826-1402 para sa emerhensya kag gilayon nga intervensyon. Nagabinuligay ang City Traffic Management Office o CTMO kag kapulisan sa pagmonitor kag pagpatuman sang hugot nga traffic rules sa mga dalan sang syudad sang Coronadal ilabi na sa tion sang kapistahan. Suno kay CTMO head Joy Placer, limitado ang operasyon sang mga traffic enforcer sang sa gabi bangod wala sila sang armas kag lantaw man ang seguridad samtang yara sa kalsada. Lakip naman sa ilagi na monitor ang mga reklamo sa sobrang singil sang pamasahe. Lakip ang mga kulurom nga tricycle. Nagapanawagan naman si City Mayor Erlinda Arakil sa mga commuter nga gilayon i-report ang mga tricycle driver nga nagapaningil sang tuman. Laygay sini kung pwede kuhaan sang litrato ang Motorized Tricycle Operators Permit o MTAP sang tricycle bago magsakay agod may dokumentasyon. Kung may reklamo angot sa pamasahe. Suno naman kay CDRRMO Head Cyrus Urbano, nagakadapat lamang nga gilayon i-report ang mga nasambit nga insidente agad nga dasig nga maaksyonan. Pwede ini i-report sang publiko paagi sa mga hotline numbers sang mga nagakaigo nga opisina. Samtang ginpahayag ni City o Coronadal City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Harold Cornell nga padayon nga naka-monitor kag naga libot ang mga katapo sang kapulisan sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Niyara naman sa mga nakatalana nga o nakadestino nga patrol team para sa pagtumod kag pagdakop sa mga nagabayular sang layi kag traffic regulations. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginapabakod sang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD-12 ang ikasarang sang mga lokal nga opisyal kag responder sa pagsabat sa mga kalamidad kag emerhensya paagi sa pagpatigayon sang camp coordination and camp management and internally displaced persons protection o CCCM IDPP training sa Banwa sang Surala. Ginhiwat ang duha ka adlaw nga pagbansay sang Webes kag Biyernes sa pagpanguna sang Disaster Response Management Division o DRMD. Nagintra ang 50 ka partisipante nga ginlakipan sang mga barangay officials halin sa 17 ka barangay sang Surala, lakip ang mga empleyado sang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Tinutuyo sang pagbansay nga mapalapad ang ihibalo kag preparasyon sa mga lokal nga opisyal kag responders sa maayo nga camp coordination kag management ilabi na sa panahon sang kalamidad kag emerhensya. Ginhatagan pagtagad sa aktibidad ang pagpabakod sang ikasarang sa mga lokal nga gobyerno nga madoso ang kinamatarong proteksyon kag ikaayos ang mga internal

2P kagin turnover ini sa DENR 12 para sa pagsusi kag pagproteher. Nasapuan ang nasambit nga piece-piece ang isa ka residente sa itong September 4 kag unang nga gindala sa Menro 2P. Halin sa Menro 2P, ginindorso ini sa Protected Area Management Office ang Mount Matutong Protected Landscape na nakigangot naman sa Conservation and Development Division sang DENR Region 12 para sa turnover. Ginabuluban ta 350 grams ang kabugaton sang nasambit nga piece-piece kag may 47 centimeters nga kalabaon. Gindala ini sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan Sultan Kudarat para sa dugang physical assessment kag pagsusi para sa ginakinahanglan sining rehabilitation. Panumdom sang ahensya gilayon nga ipabalo sa pinakamalapit nga DENR office, protected area o kon local environment and natural resources office ang mga pilason displaced o yara sa risgo nga wildlife agud nga masiguro ang husto nga pagproteher sang mga ini. Yara na sa kustodiya sang mga otoridad ang duha ka minor de edad nga grade 7 students matapos nga gin-report sang ila magtutudlo nga suno pa nagpadala sang online threat sa ila class group chat. Naglungtad ang insidente adlaw sang Sabado banda alas 12:30 sang udto. Ang personal nga magpadulong sa Tupi Municipal Police Station si alias Nestle 36 anyos nga magtutudlo kag residente sang barangay poblasyon sang nasambit nga banwa. Gilayon naman nga nagpatigayon sang follow-up investigation kag nakigangot ang mga kapulisan sa mga ginikanan nga nagresulta sa pag-rescue sang duha ka minor de edad nga ginkilala nga Sanday alias Kyle 13 anyos kag alias Angelo 14 anyos pareho nga grade 7 students. Suno sa pauna nga investigasyon, nagpadala suno pa ang duha ka minor de edad sang mensahe nga may hana sa pagpangluthang kag pag-usar sang pusil sa ila grade 7 group chat. Lakip sa mga mensahe ang pagmensyonar sang suno pa pagdala sang Armalite kag shotgun. Kag ang pagmensyonar sang isa ka classmate sini nga suno pa ila luthangon. Nakumpiskar halin sa mga minor de edad ang duha ka cellphone nga ginapatihan ginagamit angot sa online incident. Gindala naman ang duha ka minor de edad sa Tupi Municipal Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga disposisyon kag intervention suno sa proseso para sa mga bata nga nalambigit sa nasambit nga insidente. Arestado ang tatlo ka individual nga ginapatihan na lambigit sa illegal nga droga matapos ginkubang isa ka drug den sa ginhiwat nga bypass operation adlaw sang Biyernes sa Purok Malipayon barangay Bambad Isulan Sultan Kudarat. Ginpangunahan sang PDEA Sultan Kudarat Provincial Office ang operasyon kabulig ang Isulan Municipal Police Station Sultan Kudarat Provincial Office o Police Provincial Office kag First Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Ginkilala ang mga naarestar kay alias Ciudad nga ginasiling nga maintainer kag nagapadalagan sang drug den kag Sanday alias Moymoy 28 anyos kag alias Nonoy 31 anyos nga kapareho nagabisita sa nasambit nga drug den. Nakumpiskar sa operasyon ang isa ka heat sealed
transparent plastic sachet.

nga may sulod ginapatihan Shabu, masunod pa gingamit isip object of sale. Kag ang duha ka sa chase ang ginapatihan Shabu nga na-recover halin sa mga suspek. Ginabulubanta iara sa masobra 59,000 ang kabugusan nga standard drug price ang nakumpiskar sa ginapatihan Shabu. Na-recover man ang buy-bust money, lakip ang budal money, isa ka cellphone kag nagkalain-lain nga drug paraphernalia. Mga tubang ang mga naarestar nga personalidad sa kaso pagbayular sa Article 2 sa Republic Act No. 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pa nga balita lokal, nasunog ang isa ka boarding house sa bahin sang General Luna Street, Barangay Poblasyon, Tacorong City, Sultan Kudarat, pasado alas 6:30 sang Domingo sang gabi. Suno sa initial nga report, isa ang pilason nga o isa ka individual ang pilason. Gilayo naman nga nagresponde ang mga katapos sang Bureau of Fire Protection Tacorong City. Matap na ang kalayo nga madasig nga naglaptas sa boarding house. Padayon ang iwat nga investigasyon sa mga fire investigator, agud matumod ang ginhalinan kag ang rason sang sunog. Sa karon ginahulat pa ang dugang impormasyon halin sa BFP sa Tacorong City, lakip ang kalaparon sang damyos kag ginabulubanta nga balor sang halit sang nasambit nga sunog. Samtang arestado ang duha ka ginasuspetsahan na drug peddler, lakip ang isa ka ginakabig nga high value individual o HVI. Sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Kalawag 3, Isulan, Sultan Kudarat. Nakumpiskar sang gintingob nga pwersa sang Sultan Kudarat Police Provincial Office, Isulan Municipal Police Station, kag PDEA 12 ang ginabulubanta 106.57 nga gramos ang ginapatihan Shabu. Suno sa kapulisan, yara sa masobra 341,000 pesos ang estimated standard price ang nakumpiskar nga droga, samtang yara sa masobra 724,000 pesos naman ang balor sang ang balor sini suno sa Dangerous Drugs Board value. Nakuha man sa operasyon ang marked kag budal money, isa ka motorsiklo, cellphone kag isa ka pouch. Yara na sa kustodiya sang Isulan Municipal Police Station ang duha ka suspect, samtang ginapaidalom sa laboratory examination ang mga nakumpiskar nga ginapatihan nga ebidensya. Samtang gindayo naman ni Sultan Kudarat Police Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Marvin Fontalva ang mga operatiba, kagin pasiguro ang padayon nga koordinasyon sang PDEA kag iban pa nga law enforcement agencies batok sa illegal nga droga. Sa dugang pangabalita lokal, ginsuportahan sang Department of the Interior and Local Government o DILG Sultan Kudarat ang unang Arnis Inter-School Mass Choreography Competition sang Sultan Kudarat State University o SKSU adlaw sang Biyernes. Ginhiwat ang kompetisyon sa SKSU Tacorong Campus isip kabahin sang Alagang Anggara Program. Nagserbe nga chairman of the Board of Judges si DILG Sultan Kudarat Provincial Director Alex Nathan Garcia, upod ang iban pang stakeholders sa pag-judge sang nasambit nga kompetisyon. Ginpakita sa mga estudyante ang ila disiplina, teamwork, creativity kag paghatag importansya sa kulturang Pilipino paagi sa Arnis
isa ka pungsod nun nga martial art ka, sa kag-sport sang pungsod. Naghatag naman sang inspirational message si Governor Dato Pax Ali Manguna Dato kaginauhag ang mga pamatanon nga padayon na bansayon ang ila talento disiplina kag ipakita ang paghatag importansya sa kulturang Pilipino. Suno sa DILG padayon sini nga ginasuportahan ang mga programa nga naghatag sang mahinungdanon nga oportunidad sa pamatanon kag ginapabakod sini ang partnership sportsmanship kag ang paghatag pagtagad sa kulturang Pilipino.

0: sa dugang pangabalita lokal, ginkilala sa National Nutrition Council o NNC 12 ang mga individual, lokal nga gobyerno kag mga kabulig nga ahensya nga nangin aktibo sa pagpatuman sa mga programa para sa nutrisyon sa SOC Surgeon. Ginhiwat ang 2026 Regional Nutrition Awarding Ceremony sa Convention Center sang The Farm at Carpenter Hill sa siyudad sang Corona dahil nga gintambungan sangyara sa 150 ka partisipante. Nakip sa mga ginkilala ang mga outstanding barangay nutrition scholars, nutrition program coordinators, nutrition action officers, mga lokal nga gobyerno kag iban pang kabulig sa mga programa batok sa malnutrisyon. Lakip man sa ginhatag ang Green Banner Seal of Compliance Crown Award kag iban pang pagkilala sa mga pinasahi nga ginpatuman nga programa kag inisyatibo sa nutrisyon. Suno sa NNC 12, importante ang padayon nga pagbinuligay sa mga lokal nga gobyerno, nutrition workers kag iban pang sektor agud nga mapaayo ang sitwasyon sa nutrisyon sa rehiyon. Samtang ginhatagan naman pagtagad ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na nakabaton sa Crown Award nga ang pagkilala bunga sa pagbinuligay kag tingob nga pagpanikasog para sa nutrisyon. Padayo naman nga ginaawhag sang NNC 12 ang mga stakeholders nga paligunon ang mga programa kagtikang padulong sa mas nagakaigo kag mas maayong nutrisyon para sa tanan. Para sa aton ulihi nga balita lokal, ginhiwat sang Department of Science and Technology o DOST 12 ang duha ka adlaw nga user acceptance training para sa Smart ER SOC Surgeon adlaw sang Martes tubtob Miyerkules sa provincial capital sang Sultan Kudarat. Ang Smart ER o Smart Automated Response and Tracking for Emergency Reporting and SOC Surgeon isa ka DOST supported project nga ginapatuman upod ang University of the Philippines kag mga local government sa rehiyon. Dinutuyo sini nga gamiton ang digital systems kag geospatial data para mapabakod ang emergency reporting, incident management, public safety kag data-driven decision making sa mga lokal nga gobyerno. Nagtambong sa pagbansay ang mga tiglawas halin sa disaster risk reduction and management, information technology, health kag tourism offices sang nagkalain-lain nga banwa sang Sultan Kudarat. Ginhiwat man ang hands-on testing sang lungsod Smart City platform, lakip ang emergency response, alerts, hotlines, maps, accounts kag iban pang digital services. Suno sa DOST ang mga pauna kag suhestyon halin sa mga partisipante gamiton agud nga mas mapaayo pa kag mas mahaom ang sistema bago ining i-deploy sa mga LGU. Sakop sang Smart ER SOC Surgeon ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensen. Dinutuyo sang proyekto nga makabulig sa mga lokal nga gobyerno nga makaangkon sang mas koordinado dasig kag teknolohiya nga angkla sa pagsabat sa mga emerhensya kag pagdulong sang mga serbisyo publiko.
1: Balita Nasyonal.

0: padayon nga ginatutukan sa Philippine Coast Guard o PCG ang search and rescue operation para sa 8 ka pasahero nga nadula matapos ang insidente nga kung sa diin nalang bigit ang MV June Aster sa kadagatan sang Coron, Palawan. Alin sa palibot sang Kalanhayon Island, tubtob sa mga kaiping baybayon, hiniwat ang malaparon nga pagpangita sang mga missing sang Coast Guard District Palawan gamit ang patrol vessel, rubber boats kag iban pang kagamitan. Nakip sa operasyon ang Maritime kag Shoreline Patrol samtang nagamit man sa mga drone ang PCG agud nga masusi halin sa kawaan ang mga posible nga lugar nga pwede katuan sang rescue team. Nakigbahin man sa operasyon ang mga katapos ang Disaster Response Group, Special Operations Group kag Marine Environmental Protection Northeastern Palawan, lakip ang BRP Suluan. Ginaduso sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mandatory policy nga itrack ang tanan nga naka-install nga rooftop solar systems. Suno kay NGCP Assistant Vice President kag Public Relations Head Cynthia Perez Alabanza, may risgo sa grid stability ang wala na record nga installations. Hayag niya wala nakahibalo ang grid operator sa matuod nga scale sang private solar adoption. Dugang pa sini makatugas ang dako nga pagnubo sa power generation ang hinali nga pagbag-o sang tiempo kun kag may risgo sa load management. Ginpahayag man ni Alabanza nga apisar naglunsar sang voluntary data sharing initiative ang NGCP sa distribution utilities kag cooperative sang nagligad nga tuig, kinahanglan ang nasambit nga government policy para sa long-term planning. Agad nga mahagan-hagan ang risgo, ginsuggestyon niya ang pag-prioritize ang solar installation sa government facility sa diin kung adlaw ang energy demand peak. Sang May 14, 10.3% sang Visayas power supply ang halin sa solar. Sa ulihin nga balita nasyonal, arestado ang tatlo ka Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Matapos na sapuan sa ilapag panag-iya ang ginapatihan marijuana o kush adlaw sang Huwebes. Narecover sa mga otoridad ang ginabulubanta 18,679 nga gramos ang ginapatihan ng marijuana nga may ginabulubanta balor maglabot sa 18,600,000 pesos. Suno sa ginhiwat ng operasyon sang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, lakip ang PDEA kag iban pang ahensya. May kabugusan ng anong kabagahin nga nagasulod sang marijuana kush ang nakumpiskar sang otoridad. Kung sa diin nakasulod ang mga inis sa self-sealing foil pouches kag vacuum-sealed transparent plastic bags. Suno sa paunang investigasyon, halin ang tatlo ka suspect sa Bangkok, Thailand, bago ini naharang sa terminal. Nakatala naman nga ipaidalom ang nasambit nga ebidensya sa dokumentasyon kag forensic examination. Nasa idalom naman sang kustodiya sang otoridad ang mga suspect. Kag mga tubang ini sa kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balita sa Luwasang Pungso.
2: DXKI Balita.
0: G- Ginbawian sang kabuhi ang anum ka individual sang nag-collapse ang two-story residential building sa Athens, Greece adlaw sang Sabado. Nalakip sa search and rescue operation sang mga fire o nalakip sa search and rescue operation sang mga fire brigade ang tigulang ang mag-asawa nga nagatiner sa apartment kag ang apat ka turista. Suno kay Greek Fire Brigade spokesman Vasilis Vatrakogiannis, gas infrastructure ang ginhalinan sang paglupok rason nga nag-collapse ang building. Nadalahig sa pag-collapse sang building ang mga malapit nga balay, shops, salakyan, kag ang Acropolis kag Temple of Zeus nga masami ginabisita sang turista. Naglabot sa masobra 25,500 kapamilya ang naapektuhan sang malaparon nga pagbaha sa Cambodia, samtang masobra 2,900 kapamilya ang napilitan nga magbakwid padulong sa mas mataas na lugar suno sa National Committee for Disaster Management o NCDM. Suno kay NCDM spokesperson South Kim Colmoni, napulo ka probinsya ang naapektuhan sang grabe nga pagbaha. Yara naman sa masobra 24,500 kabalay kag kapin kulang masobra 12,500 ka ektarya sang palayan ang nalubog sa tubig. Impayag ni Colmoni nga nagapangunang rason sang kasamtangan nga pagbaha ang makusog nga pag-ulan kag indi ang paglapaw sang Mekong River. Suno sa iya, nagapabilin nga mas anubo sa alert level ang level sang tubig sa Mekong River. Kumpara sa mga kadam-an nga monitoring station kag nga padayon nga naganubo. Gin-report sang Ministry of Water Resources and Meteorology sang Cambodia nga naka-experiensyar sang o ang pungsod sang malaparon nga pag-ulan, pagdagoob kag pagkilat, kag makusog nga hangin umpisa Webes, tubtob September 30 bangod sa peripheral weather system sang bagyong Sorigay.

Nagdamo pa ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo matapos na tala ang mga kaso sa duha ka bag-ong health zones suno sa World Health Organization o WHO. Lakip sa mga bag-ong apektado nga lugar ang Bulos sa Sud, Ubangi Province kag Dungo sa Hoolia Province malapit sa border sang South Sudan. Bangod sini naglabot na sa 63 ka health zone sa 7 ka probinsya ang apektado. Suno sa WHO nakatala ang Congo sang masobra 7,800 ka kumpirmado nga kaso kag masobra 3,700 nga casualty tubtob September 23. Bisan pa nga naganubo ang kabugusan nga tala sang kaso, nagapabilin nga hindi pantay ang transmission sa nagkalain-lain nga lugar. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga upang sa contact tracing kag pag-abot sang mga health worker ang padayon nga conflict kag pagbakwit sang mga residente. Suno pa, pwede ini makapataas ang overcrowding kag transmission. Dugang pa ni Tedros, wala sang aprobado nga bakuna kag treatment para sa Bundibugyo strain sang Ebola. Rason nga ginapadasig sang WHO ang clinical trials para sa mga posible nga bakuna kag bulong. Inhatagan pagtagad man niya ang importansya sang preparasyon sang pungsod batok sa mga posibleng padayon nga global health emergencies. Amoy ito ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GES 62 DXKI.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.